0: supono because emwa ne ye yem je amra ma be wo facing keto no ne ye yi won ye be we di won nyina ya sa
1: a Asempa FM
0: yanko
2: na so ma obi ham
0: me mo bi ham
2: na obi nkanim
0: me mo bi kanim
2: ifri se wo man no to say one a woni osofo ham
0: na o man na yetim ni to say yeah o wo an woni osofo

0: tina yedi preaching no o se de o se adwante no mema ye ye den ye nwi dwante no na mema ye san nyoma so be bu bibia laten
1: yes
0: that's what to say o so be bu bi aten ti so bi ba so na o ye from so no an camp and find chere na o and then o be bu na ten na wo so be bu aten
2: asempa
0: fe di paru ka chere na wanti a o wa tembu na ma fo but wo an kan chere ne dia sa tembu no so na ba
1: yes
0: nemi ka sa chere o
1: amen

0: for na temper na be wale be ma no bibli be reject no me ne okasa wo so your ba me for sika hwe be ma me ka chira wo me for sika hwe be ma en ka se wo bo be ma bi ho ka e di na ko school o wi a wa wale no o wi o be jaw o si o be sia ne classmate o ye graduate o be jaw
1: papa na ne okasa
0: o be jaw